camisé, sa pula. Gato andura tunggudo ramanda sua urang lai manyadik matapang kanan tanah malaka tuandura sa tasura matak kasila tanah malaya.